lambi blok khantan ba hakchang phana thamba sar bu mai khu chelhan da ba sine sing ba kaya laibana haujik cycle bu miam na mamal laina lawna dakli kendra gi youth affairs samadi sports mantri mansu mandarya na sulai boxer laiba miam da cycle thobina ba hakchang phana laiba sel thumgi sading su hantam ba tana tana sar bu su mai khu chelhan da na thamangam li haituna miam da cycle season na ba apil tawdakli Pau loisari, akis panis silcer, manipulu thorum ngasi guna di, matang ngasi dalu sinjari.